0: kus papis sakisa zamana niskangicho. Chasna kakpipis kampika sugmana azitami rikuni. Kanka punta kuyaitami sakiskangi. Chaimanta maimanta urmaskata yuyari. Tiusman kutirispa punta rurakuska sinazata grure. Mana kutirikpika utkami kambagman samusa. Chasna samuspaka kamba kandelerotami. Maipikaskamanta kichuspa anchuchisa. Chasna kaspapis Nikolaita niska kunapag mana aziruraska kunataka pinyangimi. Chairuraska kunataka nyukaps pinyanimi.
1: Rin rinta charihka, tandanakuska krihkunaman Dios pa espiritu uyashkata uyachun.
0: Mijaita misagmanka, Dios pa paraiso chaupipi kahka usaita kugi uramantami karasa nispa kizgay.
2: Nirkami.
0: Esmirna pueblopi kah tandanakuska krihkunapag angelmanpis kizgay. Kajaripipis kah, kipatapis kanakah, wanyuspapis kausarispa kausakuhka kasnami nin. Nyukaka kan imaza ruraskata, zakikunata apakuskata, ima izagza kaskatapis yachanimi. Chasna kaspapis atskata charigmi kangi. Judeo kunami kanchik nikuna kanta kamiskatapis yachanimi. Paikunaka mana judeo kunatakcho. Hasta wampis hatanastan danakuna sinaguga zamari. Jakita apanataka ama manchaicho. Diablo kamaiken kunataka krista kaskata yachachon, kastelpimi churachinga. Chaipika chunga punza kunatami jakita apangichi. Chasna kaspapis wanyunga kama katigmanka, nyukaka kausaita rikuchi koronatami kusa.
1: Rinrinta charihka, tandanakuska krihkunaman Dios pa espiritu yashkata uyachon.
0: Mijaita misa kunataka, kipa wanyuika imata mana rurai tukungacho nispa kizgay.
2: Nirkami.
0: Pergamo pueblopi kak tandanakuska krikunapag angelmanpis kizgay. Iski filuyuk puntasapa espadata charikuhka kasnami nin. Nyukaka kambak ruraska kunata, maipi kausakuktapis yachanimi. Satanas maipi mandakumpi kausakuspapis, nyuka sotitaka azimari wizakungi. Satanás maipi kausakumpi nyukamanta wizak, asi katikuk antepasta wanyuchi punja kunapipis, nyukata kriskataka nyamana katisun mana nirkangichikcho. Chasna kakipis kanruraska kunaka asakunamari mana nyukamunaska. Balam yachachiskata mana sakisa nikunatami charikungira. Chay balamka ruraskaza diuskunama kuskata mikuspa, wainayaspa Israel kuna pandarichun yachachi nispami, balaktaka yachachirka. Nikolaita kuna yachachiskata mana sakisa nikunatapis charikungiragmi. Paikuna yachachiskataka nyukaka manatak rikunachinichu. Chay mana azikunata ruraskamantaka zakirispa diusman kutiri. Mana chasna rurakpika kambagma utka samuspami. Nyuka simi manta zuksik espadawan paikunawan makanakusa.
1: Rinrinta charihka, tandanakuska krihkunaman Dios pa espiritu willashkata uyachun.
0: Mijaita misagmanka, pakaska tiyakuk mana suti mikuitami karasa. Sinazatak su uchiza yurak rumitami kusa. Chaipika su musuk sutita kiskaskami. Chai sutitaka pi mana yachancho. Maihampis chaskizami yachanga nispa kizkai.
2: Nirkami.
0: Tiatira pueblopi kak tandanakuska krihkunapag angelmanpis kizkai. Nyawikunapis lungyakuk ninasina. Chakikunapis zambuyachiska bronceman rikchaksina kah, diuspak churika kasnami nin. Nyukaka kan imazata ruraskatapis, kuyah kaskatapis, krihta kaskatapis, azita ruras kaskatapis, manafinyari gazisungu kaskatapis yachanimi. Sinazata kan rurakuske kunaka, kazaritapis yazi astawan azi kaskatapis yachanimi. Sinaka pipis kan ruraska kunataka, kaitami mana munani. Chay Jezabel warmitamari mana harkaspa sakingiza. Paika profetami kani nispamari umaspa nyukapakta ruraskunataka wainayachun. Ruraskaza diuskunaman kuskata mikuchun yachachikun. Nyukaka chay warmitaka wainayanata sakispa kutirichun misoyarkani. Hasta wampis mana kutirisa ninchu. Chay manta hatu unguita nyuka kachakpika paika kamapimi siriringa. Chay warmi ruraskakunawan wainayakunataka paita sinazatagmi hatunta zakichisa. Paipa wawakunataka wanyuchisami. Chasna rurakpimi nyukataka, tukuipi tandanakuska krikunaka paikunapag yuyaita,